0: Ama iku kan nyek diklan ang kenca kabun ayan unang hiyan tergera hiam nang nyek enam hitam mateng nang pada sang langtin un hialang tin un ulo de ya nang ci kai di lanang ang ya nang ci becem nang hian salang kai thua ki di em nang hương mạ con nga tèng mơ âm nang ang hin nam ai so kai thừa kia ka bu ka ai le ba sa pra ga mạ con nga tèng mơ hin nam kết mơ kết ba pa de sang o tin un nga na a nya de kla ai em hi hin nam tengka leleng apot uti di klan ang hin ang ai sase mot leleng ya uti di klai hin ang o chang phai phong bo klai din ang
1: Kenang, ay, kita mahu berai, kita mahu berai, perai, perai,